ashi shami no ni magwumi. Wama shi shami utema no ni magwumi. Ukumi musa ube shi shamiya. Ejumani musa ube shi shamiya.

bawo tie me ededa yi nim opo a wena mu a ama usuru eya usata wachi debri sima mama ni so ma chere bepo kena me mu wa fri baba bene o si ade yakon na se papa isa osi wo nyaye nta

0: olursa. Ana la. You deserve a praise. Madala ba feda ya.
1: Amen. Amen. Amen. Oh yes, Eradi. Wa. Okai. Richard. Not the problem.
0: You
1: man.
0: Deserve.
1: No, you know. And
0: the very thank you.
1: Eradi. Kindness. No, I receive. Kindness. Kindness. Kindness. Kindness. My womb. Kindness. My country. Kindness. Ministry. Kindness. And let it. But this year, grab yourself. Be sure, my dear. Oh, yes, sir. Ya bosha demeko pan demeko zada ya baba baba ba raga bosha demeko bada ya banda mako baba ba ya baba baba ba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ra baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ra baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ra baba baba ya baba baba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ba ba ra ba ba ba ba ba ba ba ba ra ba ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ba ra bo sha da ba ba ba ba ba ba ya ba ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ba ra ba da ba da ba ba ya ba ba ba ba ba ya ba ba ba ba ba ba ba ra bo sha da me ko ba da ya ba Raboza da mako ba ba ba, ya ba ba ba ba, ya ba ba ba ba, ba ba ba ba ba, da na mako ba ba ba ra ba ba, ya ba ba ba ba, ra ba ba ba ba, ikabosha di ne mako ba ba, raboza da mako ba ba ba, ya boza da mako ba ra boza da ba ba, ya boza da mako ba ba ra ba, ibra di ne mako ba ba ra ba ba ba. Ya baba baba baba baba zadone meko baba rabo zademe ko baba daba ya bonde meko baba baba baba e bonde meko baba baba baba ya boza deme ko banda baba baba le boza deme ko baba daba baba ya bebe bebe bebe e bebe bebe bebe e bebe bebe bebe Zadone me kobada ya branda ba ba ba ba. Ibadone me kobada ya branda ba ba ba. Iba ba ba ba ba. Rabo zadame kobaba ba. Aya ba ba ba ba. Danda ba da ba ba ba ba. Ikabo zadame kobaba ba. Rabo zadame kobaba ba. Ya ba ba ba ba. Iba ba ba ba ba. Rabo zadame kobaba ba. Ya ba ba ba ba. Rabo sa de me ko pada ya branda ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

Zadusha demeko panda bozada, ikaboza demeko pada yaga bata bata bata, uda demeko pada yaga bata yaga barabon, ipanda da da da da mako baba bon, liabosha demeko pada yaga ba, aradusha demeko panda masuda baba, ipanda demeko pada yabanda baba bon, aradusha demeko panda baba bon. Ipabosa di kapanda baba bon, ipada deme kopada ya banda baba bon, iponde me kopada ya gabara baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ipomba baba baba bon, ragabosa deme kopada da bada babon e bomba babon e bomba babon e bomba babon e bomba babon raboza de me copada ya banda bon e baba babon e bomba babon e banda da da da da da da ya bosha de capara do za de me copada ya gabada ya gabon e bomba da da da da da ragaboza de me copanda bada babon ya pada da da me copada ya branda ba ya pa pa pa pa pa e pa pa pa pa pa ra pa pa pa pa e pa pa pa pa pa e pa pa pa pa pa e pa pa pa pa pa e pa pa pa pa pa e pa pa pa pa pa ya boza da me copada ya branda ba ba ba zeta me copada ya gabara do zeta me copada ya branda ba ya branda me copanda ba ba ba raga boza da me copada ya gabara ba ba raboza da me copanda ba e ba ba ba ba ba raga bonda be da gabada ya gabara ba ba e boza da me copada ya gabo Jesus.

Shatini Mikupanda Masuta Bebe, Ipada Namakosa Hevedusha Damako Pahada, Araba Baba Pam, Araba Baba Baba, Ebaba Baba Pam, Raba Baba Pam, Raba Baba Baba, Ebaba Baba Pam, Raba Baba Pam, Yaba Baba Pam, Yaba Baba, Yaba Baba Pam. Ya ba ba ba ba, ya ba ba ba ba, ya ba ba ba ba, ya ba ba ba ba, ya ba ba ba ba, ra ba ba ba ba, ya ba ba ba ba ba, ra bo sa de me ko pan da masu da ba ba, ya bo sa de me ko pa da ya ga ba da ba ba, ra ga bo sa de me ko pan da ba ba ba, ra ga bo sa de me ko pa da ya ba, ra ba.

ebe sabo bio wo bia wa gya fori bu gya we su die no e di ni dini na juma na ne mana busha din to fori bu chezu o bia ra wa gya yan su fori bu chezu die wo fa dini na juma ni nyira shaura den sa o shaura de yesu a fori bu chezu Yet,